0: como jibe kam kho ga ka che da hia hale li kho tha tha ga ma hem shu bi ma bi bu le kho na han ya ma li shu bi bu
1: na pao cho pa hu nu da ohone kam kho na vi o ya ko ga lo lo me yan chi di po no tha ka cha la tu le chi di khu vi pyo vi sha vi o nyo ha tha ha le chi mu mu lo wa lo ka vi chi di pha cho vi yu chi di khu ya mi te ti ka vi ti cho na kai si a do ku cha o gu pi ti wa la yo khu ba ga ti ga la le pyo sha ni ha ne wu ya wu ga phu ga zi lo